muzukuru wa gulimuli zenye gideo kukubela nga kutu sako endiba na enga ze tataluka tumbujivo kusembula endiba ya FIFA World Cup bidi abidi mumukaga edakika zuzi tambude ziri makumi ya bidi munana zise kusawo muenda ogwa kaungezi kona kuorua lero sonolecho wetu lio kuwanga ate tuwo merwa empaka eza ezensio na obanga tuwo merwa chikopo chensio na kusedume rubogora simba esinga zona njagalo kutegeza konti zeba sajia fumo uliraba monsono tumaya suziri ya kufumi tomuna ngira sune Julius nyingi dewe na te kubanga tutambuza obanga tuwo merwa ensonga zendiba World Cup uwa murundi guno against Master Operanga yinda mbiti ebyenja ulira teams ezenja against Master Operanga tezisa nya against Master Operanga zi wangula sofa emipire jenja ulo against Master Operanga teji yinda mwwe tegeleza obrunch enyo wakazanya emipira kakati jiri kumpi satu mirambirira elanja galo kutegeza ante goals ziri musamfeza kanywa kumpi goals biri nobu tuntundu busatu uli machi yebunye de abo gizemituwaro kumina mukaga muka na ana muru na ana mkumi nombe bakarabi emipira jino elanga bugata kumpi bulimpira kubade gula midu abo gizemituwaro itano muka kagambi biri musamfu kakati abasambi musamfu beba kateba abe nja uro mpaka zino elanga buli musambi ya ine gole mwe mwe mu mbera bwetu bwetambula red cards ziri mkwano gwange satu eza kagaba mpaka zino eza FIFA World Cup wa biri abiri mukaga njaga lukutegeza FIFA World Cup wa murundi guno tukuli ku edition number biri musatu ku FIFA World Cup obakati World Cup ayinda ngambenti World Cup ayinda omurundi namba biri musatu buchanga gunji bwawo mukwano gwange katsi so kakati kusimba byonna mugera kwera mbifuna live atenga mukwano gwange tukuwendiba wakati wa timu ibana fabali abamanyidwa ngaba United States of America ngaba mbalagana ne gwanga eri abana fabali abamanyidwa nga aba Paraguay bubagendo kwera ngaba burunda ekumacha gonna ko rwalero kusaba 10 endibe yongenda kwera njikuwa live USA jukantindo bali mchibinja bali mchibinja omuli amawanga nga Paraguay Australia ne gwangeri ya Buturuki era ekibinja kino kibadde tikinazanya kwa muzanyo gonna abamu ku mawanga agategese asatu kuli Mexico yazanye na wangura ya betimu ya South Africa gola zabadde biri kubwerere kakati ati klabi banafu bali abamanyidwa nga aba Canada basobodde okula mali ne timu banafu aba Bosnia Herzegovina omupira gwedde gole baddemu kwemu kakati United States mu group da agenda kubulonda ne gwanga lya Paraguay game ene ku Sofi Stadium gugenda kulamula referee aitiba Danny McClay okuva mu gwanga eriya Budachi nga sine yongere njagala kutegeza nti ensonga zino zikutusibwako abavujiriza abenja ulo bavudde yone besimba bantu ogole baga mulangira a credit yo simba mututuse ke mipira tukenda tambura ne bana faba bayitirivu nyo akuli Techno Kasangati bana faba Champion Bet Sabura Bingo Faith Agro Inputs abakuletera kasoryo mulunji kugamba binje nyo naye nga akanyomero kana ko kusensulira obo kwanalizinga endiba nga bwe tambula ka kutusa bako banafu ababetika abagama kakati osobola kutandi kusiba nuga ma half time gogeda kugwa bwe guti nuga ma kakati asoko fune kona ye gundi half time mugera kwera mama kona bwe gati ebibyo na osobola kwera ngo obisiba bulunje nyo ko banafu ababetika sukati betika weri bucha boy gulo bwa account yogera kusimi yogera ku mutimbagano ogwa Google tika mu betika tribe tika.ug gulo bwa account yotandi kusiba jukira nchino funa bonus muiti rivunyo ngo guddemo account yo mulundi ogusoka sente zo soko okusako bajazo kubisamu emirundi ejuwira kakati atosolo kubera nga atukola ne ojeyo na akasente ko singobo sibyo mupira Nayo kino chikoro mpira gucha li live togulinda kugwa tino ka kankole cash out omupira baguba gucha li live rafiki osobola kubera nga atuje ya kasente ko nawe asana update nembira nebira nga chai kwe ya Gaza suka kati betika beboka abaina ebya kabi usoro kubera ngo sibana ani adda ko kuteba next goal noga next goal gundi ya teba nugira maso kubera nga ate ujiteka ko sente kakati usoro no kusibe kone elidda ko nuga agundi agendo kube kone rida kunti nuri ingira obo mfuna tomu nuri ingira egwanya o mfuna bulunji nyo free man.

0: Ilalo ni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kuba kunambetali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyevisinga o. O mga nuguno, buko manga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongole Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi, amateka nukukwa kulizo, bigo bedirwa.
1: Years of serving Uganda.
2: Kitofu dalabu olabe mboneka. Ngomanya bisera bya masomi byenyine biwedde milimu. Kati go olu tenteziwe iweke chibukutu. Omuvubi wemboga mudeke asatira ate yeye omusiri simbi ne yekeja. Mumbere yobana ba kintu nanga nzuno nafuuke ekigule kyenyine. Mbira ya chukuluguma chikade chitiye chogiru wake chitegi la kuruzi na angi mbategi dewano. Kubanga buosatu kila kutali mutundu. Weka ngoo gude kubwana we chitara go, obamu gapu zirie zeka nkada ngalirie yoliswira. Natemu tia noli ilo, ubukerede mulie ya abamu kumwe. Mukiriza tu ambaragane butuola marusu na dokoli, mbira ya mfuja bigambeno yenjine jienkute, obaka zinda mitala. Kabamba gulaba yambi nemba sanga nga mchatemi ya bukofu, muli ngaru liyo, uruchacha, uruzi ngaru simatu kagaba muli ankabile, nilufundi kilanga luenyi lueka dide, ngaruli kutale mubanga neemi yaka nebi sivo. Mukulike ya babu zeka katono kukola, ama wano kufuka embuki la bizizi. Chukana mwe ya bafu kilaba na mwenge embuki izi, aizo kumuti mwedeko, na wafunye birunji. Ngomu zizi ya tege mmelelezi nawe nekwasa nawe yuga mumbele fanagana kubwetyo. Mumbele yubana bachintu. Bweliba dengeli njini didi nondifuye, ndita nisano kumune mitala. Ela kusawa zinoze njini ebili, matini ya maeko chigungu nzuno ntuse tuwa ule mpago kumpajangwa ni njaba gulo.
3: Uwulide, uwomu, uwomi mwipapula za maulide, tuta abongila. Tose guka, ni Yuga Check.
4: So

waliwo omuntu abanja naye nga tajja kuzikiza awo nsho yasigadde egenda maaso nzeimagala najja mweri esuuti ye ekivulumu ekyamusalira amugala jangolaba abantu abatakaza sho ebabeera abanaafuna abantu okukosa abayimbi nga abudumulasi yazze ku stegi nayimba omu abadde kibijigiri wewaawo abantu babadde babanja bapamiza kisemakula ajja bakubamu ku disco naye papa nagamba fenongeno twagikuba ntugirekera abaana abasalaka bayimbe naye abantu nebagadde mujja tuviirakawo wakiri wanalaba widaman ajja ayimbamu ku ndongo naye wanalaba widaman najja nakuba disco abantu nebatuka

0: chenda mu musamba kasirisa satu radio simbe mpologoma e dembende chenda mubili akasirisa emu femwe mwefe abatufuna ku www.radiosimba.ug mikwana tena mwetu babu zako so nga taba tugoberia kumkutu gwa fe ogwa simba ogwa youtube mkwano tubabu zako na batugoberia kumkutu gwa simba ogwa tiktok mbaga mabiga up to you simba saturday music mix nomza nansubuga brenda kaimba kwa mkola akolu na kwa lualero kavude wa stila marisa agambanti loving keka imba kanonye kwa mkwano na bulichisa aliku mkolo ogwenja ulo mkwana akaimba nka kuweleza bano batimu ntegeka simanyi chikopo cha aseno akaimba nka baweleza bana konte mwina akaimba kwa kabanyumide ndoza kababere mu chintu chigende bwe chito gwanyumiri wa weekend nga bwe kubulinaku ebera mkolo buli weekend ya uwe bela mkulu muga nkugamba ntate gwe nkwagala nnyo era chikaziri ya 12 zokeze bwe okwela esawa omusambu simba saturday music mix nomzana suga brenda kunoti nya emunya atano munya satu mukaga chinda musambu itira kwa mkwana kaimba kwa mkulu akobe kwa bokaweleza ne bobo manyinti novesa nusiza bonga boka mukazigo kawe baby chibakolele nga hey radio simba hello wanji kale chikwa nayo bali kuuliriza
1: Banangi tuli wano.
0: Iye.
1: Banangi kimba eruti kide gwanga lyonna.
0: E mikolo jatu sedde wamu.
1: Banangi jojo jori kasera.
0: E jibao.
1: Banangi jibao atwe tuwe tjane tukula ne kubera kuri simba.
0: Otio.
1: Atu bana atwe tuchikuba bubi.
0: Obugalo bubagwa nanjogera nani ono?
1: Nze musajja wakapaka musaibu wa Museveni kwa God David.
0: Ogambo tya lukwa.
1: Banange ndi wano neya gara kasaba ngapuliriza omuzana.
0: Yesebo.
1: Ate ngandi kulwa okola simba in program ye ndende. Banange zicho chiba chikolera amakulu era ndi wano ndi katoda kanga akanyogoga.
0: Wandi tata.
1: Wani wati wile wange mukadde wange bamita mwami God mugambwa. Alikiresa wana abantu tutudde tuwuliriza atumbudde omuzinyalo.
0: Bawoleza akayimba ako obutereevu.
1: Omuzana nkusaba ekintu kimu.
0: Yesebo.
1: Mugenyini bwoba ngobera ku mukutu banange mwami rugamba ngodi kuri mutumire ko omuzindalo kuri wabweru wano tutu la kuduka ne tuli ane tunywa banange mutumira nga ko rugamba ngodi
0: ani
1: mwami rugamba ngodi furi
0: rugamba ngodi furi ekireka
1: wanekireka ne munange era akayimba nka muwerezako
0: nawe
1: muzana naye kakubere mune bunali kule odi simba lukwago tuli kumsaibu wa Museveni
0: Mwami Lugambwa Godfrey wechileka mkwano nkubuzi zako uwebale kutumbula alubogola asimba nabu nabajirika abajiuliriza atanya nawe lukwago msai gwa Museveni kale bwebityo simba saturday music mix kunotinya emunya atanu munya satu mukaga chena musamba ali kulubogola simba hello wanji kale sebu
2: ato maigo limambeja
0: Onti hisi zane ndozo voli kuchupa na hii gula vikogeda kunde
2: kujumulamu
0: hati
2: ogele nukuma kaima kini kolo mikolo kumba etike
0: tabuke mikolo jancha
2: jawa kujancha
0: butele vute wali buzibu akaimbo noka uli lero noka tete nkanya
2: chuhula wachakati nkawele kweta paketo kutambula nato na kujena kumikolo jancha
0: otio
2: utina ya jilapanya
0: Amakanzu gana nyedda.
2: Amakanzu bado yapo tukesorira.
0: Anje nache vudola bangogeddeko.
2: Amakanzu?
0: Iye.
2: Okwena na kibanga kintu cha bulijjo.
0: Mwe musiba mwe musula.
2: Mwe tukiba era to tumwa no kutangala bakanzu wenso nga tubamu.
0: Na cheche ina buzibu nezo John Friedo kanaiti ke kanzu.
2: Nina kia mani chongo nisa kwa kwa hiki ya chinda
0: Munda vile bambi
2: Ikea ukachopole gatuka Gatumu mbule chinda
0: Choka no nandi nyumye nga
2: Ikafumba kipatu kendo kani mehindika vyange Nao makoto ni vange Kwa kwa kurubogola chinda Kwa hiyo mbao kama jumide
0: Kale mkwano uwe wale kwe kumila kurubogola simba Toji vako Abantube mende mba Tumideko nyonyonyonyo Na abantube kafumba na mwetu vagala nyenu kurubogola simba Nina mikwano jange Abali ya umukayemba enamere mbatumiddeko nyo nyini eyo timu yetegedde mikwano mbagala nyo mbaweleza kayimba kakamwe mu special way ekajja kali mukubo abali awo enamere mukayembe mikwano mbagala nyo nyini dala kansoke malo genda keru yeno nkoma ote mvao
3: Wadde tusenye sira kusanyu nakamwenyu mwenyu eliyaba uliriza abafe na yate ensonga bwe kwata kubulamu obwabwe ebirala byonna bisoka ne biyimirira ne tusoka tutaasa obulamu obwaba uliriza abafe eno ensonga lwaki radio simba yayongezaayo finalo ya neyimbira byange ebadde yokuba okuba mukaaga nga mukaaga 2026 neyongezaayo olw'ekirwadde kyebola mu kaseera kano tulangirira ekigambo kimu ekirwadde kyebola ekikutta obudde bwe kibuteera Kavumba ajja kusanuka buli muntu avumbule essanyu eryaffe erya simba olunaku lujja kuba kwolwo gwelindirira bulindiriza olunaku kwolwo kwe kulibeera day of freedom ekifo tekigenda kukyuka ejja kuba kavumba ate kirisukka nga tuvumbula essanyu oluvannyuma lw'okuvuunuka ekirwadde ky'ebola mu kaseera kano tukubiriza abawuliriza abaffe okugoberera ennyo okulungamizibwa kwa minisitule y'ebyobulamu ku ngeri gye tulina okulwanyisa ekirwadde ky'ebola femwe mwefe
4: abantu babira bambuza rachi nina kamwenyumwenyu ku matama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna hey. Nterekana bakasente buli mwezi nebanziriza ebisava kwegamba namalayo
5: leka k'emitwalo 10 n'okudda waggulu kwa kawunti ya pride wenfunire yisuwa ku bwerere kyalire erimu ku matabi gaffe olwaleero oba kuba ku nnamba etali ya kusasulira noti 8 noti 3 9 9 okumanya ebisingawo tandika okutereka olwaleero omaleyo ne pride amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
6: pride bank Your growth is our pride.
5: Pride Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumiwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
7: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne webera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weewo famire weeyina amaka webalimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu fida uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 ntinda avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 10 1 15 1 oba kabona bakutuusibwako Fida Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamu ne Ireland
8: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze, nimiro yange ngeganyi.
9: Nze sogera na bako, olemeddwa kulima weta meloni mulima bukwanso kwanso.
8: Munange meloni zaagaana, zonna zaafuuka mutanga.
9: Alima Yash F1.
8: Yash F1?
9: Eyo yakunyonyole.
10: Aba Faith Agro Inputs balese watermeloni Yash F1 ng'enegulira munaku 7.5. Ewomo kamera ezito wa kilo 12, erimu obusigo butono nnyo, kyokka mpanvu bulungi, eno neyanguira asala, ebala okufa obufi, ekumira ebirwadde, kukatale gye bayayanira. Yash